jelly fa wala kante fa isalamu alaykum nadu ba kante fa kisira fa da kunyara fa tununa made